0: Ang lalabo na singa itawang dite, agi kasaradudu, isala-sala singa itagayse.
1: Iya.
2: Lalabo na singa itawang, santay mo.
3: Santay mo po.
0: Ang lalabo na kamang tukaraan mo, kurong iya, mila ko dyan regi natin na tao mo, hindi nagubuyari marahin di.
2: Iya, mantap naman to.
3: Pero nalabo yung marahin mo ba di?
2: Ha? Tidak mau cari yang lain.
3: Kamu minjo.
0: Ang lalabo sampah saya resama, mandi sampah ruwa saya resama. Eh, raja kan jeruwa, tak lupa di sini.
2: Mantap naman to.
3: Kamu dar mo jok, yuk, nurul, Pak Riki.
2: Ah, mo ba di? Ah,
3: iya. Iya kapan?
0: Yang lalu saya tak jinjak ku calang ku andi di rumah mata karanya nu iya nu kini andi iya senu pari yatin di.
3: Mungkin dia laguan. Anak dia lagu ah.
2: Kamu nyoba deh mak dia laguan.
3: Mak dia laguan. Sudah muka apa?
2: Tawat mungkin.
3: Nak mak dia.

kana maken na kotana na patin raguji ni kaya rikada. Tena patin raka puna iya kujanang ni tanat sa jamit yo chana puna itaw ina.

0: wale sambe
1: yara patu junno ne kaullo wa iyari kodo le erme ma ko bodu tiki ni tanna mala ko tanna kina ko tanna ki mala ko bondi le e male tanna ni mala ko ne sile poran ne kete tiga tunna niya ne kete udini yara musu ngadanga de sipatale bastamba

0: Nang di ni ta samorin ko yon ya jarin jan tirong.
1: Nang ka tanorigan, nang di pamatan nulende, nang ka kuwak